0: mano. Ay de mano. Oh, ay de mano. Hola, ay de mano. Ay de mano. Ay de mano. Ay de mano. Oh, ay de mano.
1: Jesus.
2: Tinijungwa na radio tutsuja ni kiasira. Usifanye zako. Kigira dunge muwo. Areja nolde muwo na rikoshu walu mana. Na rendeki munga na muwe nkosho gendero kunde weji. Najing. Ayo niki dungu nama wara kichangkar na Yesu. Iror kuno na itata. Iror kuno ni lankai. Ayo ni dumala lemu lorore lankai. Yesu ni bilia mera in rovare na ito bruwa ki rankara ki yon abu ako.
3: Tankar no lai duri.
2: Mere sini ya nama uwa mea ako rankar na Yesu.
0: Mea uwa nama uwa rankar na Yesu.
2: Ora la la la la la bosai.
3: Ora bos akada da da da da da da da da da da
2: da da da da da da da da da da
3: da da da da da da da da da
2: da da da da da da da da da da da da da da da da
3: da da da
2: da da da da da da da da da da da da da da da da da
3: da da da da da da da da
2: da da da da da da da da da da da da da da By the blood of Jesus, I cut off this spirit of sickness, disease. I cut you off in the name of Jesus. I cut you off in the name of Jesus. Diabetes. Every home that brings pain.
3: Jesus.
2: Jesus.
3: In the name of Jesus.
2: Every horn of delay.
3: In Jesus' name.
2: Every horn of
3: delay. Kumbe geti mwarak na iture, kinture ta rapo waki mwu. Mwu wapu wakini na itashe tuoncho mita. Mwu wapu wakini kikira itishe jege mpang. Etu bawati ne kikira itishe anishu kwa atua. Kinture ta rapo. si yok.
1: In the name of Jesus.
3: Tangkar lola itari adios.
1: Tangkar neus.
3: Kidu mora rara tangkar neus.
1: In the name of Jesus.
4: Ay karaf nam daud kila mawar.
2: Rala la la la la la la bosha. Isilige yok ola itari ani tembu kembol noto tikita mobo.
5: Abush.
2: Kembol noto tikita mobo kiri liongan. Nejorore ilangkai.
1: Nejo Biblia.
2: Aha.
1: Na kejut ninya poki kiyoi.
2: Na kejut ninya poki kiyoi.
1: Tong konye kenye.
2: Tong konye kenye ngilasiye.
1: Na kejut ninya poki kiyoi.
2: Na kejut ninya poki kiyoi.
1: Tong konye kenye.
2: Tong konye kenye. Etiemo uo. Naribigar kiyo konye kenono. Kore rarai melerore ilangkai.
1: Sandara.
2: Rudung ora arai namogo Meriar malaika lola itoria Oju diror kiyo linonoko Ejo kejut ninya boki kiyo Aningiro ta torore ilangkai Ra la la la la la la la bo Ejo na kejut ninya boki kiyo Tonko nye genye Ore kaya nemitukine kata ara Ashu itukine ara ul kiyo Ashwe nkishirata, ashwe mion aigata. Amu, erulu soitie ntoki timpoke nedokoya. Oh my God. Erulu soitie ntoki timpoke nedokoya. Aningi doro ltaula ya, jogeti waltunga nijitu kero sabu gena mion. Reja nibilia meitoki nyata kishirata, ashwe mion aigata. Amu gara kunama uwara kena mogwa ngale nikidibika, etoki ankoshoge. Rudungwa idiera arara ngarno la itoria ni yeso Manigini ningiro shanko riongo Ereja nkaira arara na kenya Ereja mindoki akara Mindoki akara ara Enkishira ara ashemion There is no more pain
1: Rapo shanda da da
2: Aningiro rarolo ngayna gira nkaya ajoki Agira iwangan no shimion Iwangan no shimion nangarne yeso Wangyankai namion tangkarne Yesu. Haide mane, wala itoriane.
1: Haide mane, haide mane, haide mane, wala itoriane.
2: Kede marujuto lelo kiyo linono.
1: Haide mane.
2: Kede maiwangye namion at yosese lino.
1: Haide mane.
2: Kede maiwangye naroki.
1: Haide mane.
2: Na itoriane kishu inangaranado.
1: Wala itoriane.
2: Were na mowo na
1: idari
2: yang kisui na ngaranado
1: era
2: yang kaya idi mani
1: idi mani
2: na rejo were na na mowo na lor kunono megirara yang kaya yor kunono megirara yang kaya yor kunono idi
1: mani
2: odung aywange na miyota karno yesu tini lo sibitwali menoji sola lo kunono enegi adan karno yesu idi
1: mani
2: tini lo sibitwali idi
1: mani
2: Meba la yonegia takar no la itoria ni Yesu Kristo.
1: O la itoria.
2: Alungani pagino ningite mion. Edungira ngai nam inamo we mion. Edungira ngai
1: Abushanda da da da da.
2: Ina mowo emion.
1: Oh
2: leo ina katika katika la Yesu.
1: Oh aide mani. O la itoria ni. Aide mani.

0: kote Nkariyanum. Dunia ikiwa grao, tuko grao na K24 Lifestarts.
1: Hey, ne ngobi yako lelo kusubat. Awar rabalo mdo behan sa kumni ne bolen no sambili.
2: Ina hasol.
3: Ora magi. Ya garabi ya shara ye bolle. Chau sinya.
1: Maya.
4: Prunja yolo urma sa ilanga ajo ori ndogi naji urbishi ne ndogi amana.
3: Ni bora rumengula ni kinyamuro apendo ngishi
2: amu. Tengi denu no roketi
5: westa uga. Na jesa na lukiti. Ora dida ne yusuma na kibu nundo arumo naji elogonya.
2: Kanyo ina ni greto bolo.
6: Arola ranyeni. Nara producer losing kulosi.
2: Niyozori olashe lengireng simele olisendero so mwen enka genya omeda show saisiet endama
7: Oyen FM Ewangan olo show Ewangan olo show
1: Sipa katoko linya wangana olo shone so lakiti yati yon kakenya mayen po kiyo longe juma tatu meraba ki juma saramonare meto shusu mwane enta de kenya kinjo iti yon kalusunile tayari tuwaldo ngana kwa wara ukuni na jisa tomonare mpaka sahi ure na tena kaza mpaka saa renta de kenya ni kutishoyo gulenga lusune na rele tiningura nana kigura na juu *602# nige losa nuko botira sanu nilele kincho wakini tumoku tatatu kani adepeka pin nero nilele kila sumuru bia nisida nilele mpaka lusune ibu ni na ure siyo peke dola jinyo kata kiguran nige de maka isho yu kulepe saa isida nesho baki nota nkake nyano long edura nero nya *602# tege losa nuko botira tu ilele kincho wakini tumoku tatatu kani adepeka pin nero.

0: Nelson ngotie kilo singolio jaletete tabe yona sayen ka genya tieto ka genya mayen po kilo na juma tatu meraba ke juma sara manare me rosho sumone ka genya bidare ntomasi bidare mara lenka vele makuti Emmanuel ole kisemi
1: tende bona no pk ile leo na show saita kweni
0: nyaka show sente
1: yes lazima be borobi yani ndu gelgo amore na zgo na sente ine mengo na ngai ne mena ini anya ka tare shuru kulero ngana are ngalifuni
0: alubombili mbili
1: ngalifuni mare sawa ni akoro ne ngoro kulero ngana wari tena ke kingira delia la ri shuru kulero bien na ronda itu kubuni gusaldo ngana lesawu
0: yes
1: ni akore sai rona gire ngoro ngana wari lesari rondo ishu nyana sare rondo basa uni era ronga na gare leru gishon kalifuni mare
0: okay
1: star 602 hash 602 hash wala ke bingoni ja nele le kinchinta robi no kumoka na gara ronga na gishinda ka gora ke sanar padala jinyo ke trolling ne ru gisna no anyo saidi ro ronga la ro do anyo ke tabisa kage to nyu bata ke yentelia don't give up
0: yes I'm yellow bat
1: mi yellow bat
0: to re bat yo ronga ne me ronga no yole neti
1: kabisa
0: ne ku ne te pat ni nyok amu mi nyanyu kinyuat
1: yes
0: onge demat
1: kabisa
0: ni jongoje ni mushika munya engejo maita gol barabani ngene jengi zoki na ketu miaka yi ni lonan
1: na bike ni gweje yes
0: kigrai fiye na mita grai kigrai na mara tulo muroto 440 jo yugora tuti le murwa kenyona za doga te muro poken na baneni ti tena kenya
1: ora tuti le murwa
2: ora tuti le murwa ara ragin dai dengi be sheni sai dai kenin lande ne bendia masi enda suba enyamala geje na sipitali yange kilgori enyamala leng amu etadoye mbare pi amu mechani aga nyana ale lab tolbe shonda de nyezwa otagna majibu de huwa ni shwo ganga ya nashoje ora geje bi huwa nashoto ndaiki ora na lage ye na ne amu sini emirie gerombo nidongye kilingi 30 ore mboga na kemirie shilingi 100 tedo mpaka 70 ora ke yanga imaendeleo enasia turisho albarakuo kindaru aturi mbareti teko nari neja ora enashoto ake yo ngishu tenewieji ora ke ye kuna ashake ye balance tenewiei 1050 tenewiei mirie mpaka 45 ore kulo kutiti asho sesia kulo akeyie kutiti loyoreki 37 tinewiei mpaka 40 ore kuna kishu sapukin na kemirieki 40 mpaka 50 ore akeyie naapikipuo ena shoto aomona kolgafanai lang meturumaki kwapi enasia ena sipitali na Kilgori amu metii naa olchani enyamali ilparaku oleng aitoka liki ajo etii apa mataneti naetuoka asheta kake megira aas esiai etasaika aishu larin atawaare neteshetaki mataneti kumok nemegira aasisho metii olchani nemetii nyoo nkajijik ake naateshetaki permanent nikarrar ake emanyita ake ntokitin oriong ai tendaaleta nye peeurori nkumu neeku aliki ake olgafanai lang amu ninye loirishakino inewei nje elotu abol nena mataneti peeasieki naa esia apa naidimai naasieki ida ake nye namuru ameningo toki eramatare ake etii ilparaku neewu akeyie na
0: mama Mikael ana ino sosero he meisho na ulomon naishoru pii matoni
1: Mikael ino sosero ati tile muruwete jeti matoni tikake ngiru ajiji na aga na shata nemeti ajo na sono na itoki ya mana mitil chanitu nemitil da katarini
0: mitil chanitu
1: nejai iko na shida otherwise mama Mikael shule ndio watu ile murugwa pongezi sana kadoro mwajo kaisho mama Mikael maxinara 83% kamili
0: ndugu yangu ama ndoda kanyoni ngasi yoro kalao
1: eh wargalao yes
0: kanyoni ngasi yoro
1: ndoro mole ngasi yoro kalao
0: eh
1: so no yolo wajo kero shirika di mradi ya maendeleo kumuna banija
0: imagine
1: na idimisho long Paka transforma so sitima.
0: I'm telling you.
1: Meura ni meura dwe ranga jindo rakala unemisho sitima.
0: Meda ina. Kwa re engineer sudi.
1: Mm-hmm.
0: Yeru nyo doji aman. Mm-hmm. Nela kene doji onkeje. Mm-hmm. Nijia ujangare mebonga.
1: Ngai. Oscar sudi. Aranya kingara. Hoya. Meoshi meomuni. Hoya.
0: Mungu njele vore.
1: Hoya
0: lalio. Yani. Dito riyo ngeje.
1: He bunga kiyanta mwono ni ngarei beho mwono gula. Mwono nasiyanta mwono nukure shirete ngarei ye gata.
0: Ma gata ni kati ambandana. Sikizoi. Ejore ni muchinda.
1: Ani ejore tukana na rale disi le linia lola kala na wala nkata. Koro wali jamba linano wala naipalilie. Ni jaketi ya mtade ganyan ni jinte njamba aru. Faila itashake duji teru wali jamba wenjembe. In the moment begi ili ya lukana la kampin. Na jungu nilo shamba linu. Na ire mi. Mbaka mushu.
0: Mezo iyo.
1: Nigin chobo kini onko vya.
0: Kone siyasa. Siyasa.
1: Iya.
0: Hai.
1: Kama nyara na kubo ngoro masa ibu numba shu ngishu mibonga. Ameshir.
0: Nyungu lega sana jama radia mwela lukanak. Lor kalau. Deme jito ninje tuta msibuwe netuki. Kage. Mera mradi ya maendeleo lido shori.
1: Yes.
0: Hei uwele likuwa kwa lenga wajidu tutam. Mera tu kena shogar. Panga inya kake. Hebu ya tu inkanisa nenye. Kama adu siyasa. Eza kijwiki ya.
1: Ya marudu wa ulesi na ruda statement. Na tejibu yuri nwa lona kala unu shogar gasi. Shogar nyo negra ya kisi
0: tamani. Madresi.
1: Shogar madresi ni shogar mpesa hii. Nejo ure lidi hamali ni anga wali ya lua. Mule kanja lua ngulu jiru. Nejo nea nije yu ngongon usiaren. Nejo kini yu kanta ralu kana sawsawa. Nejo naa sirakali taa yu kiti nejo kuldo vinsan.
0: Hei. Nejo
1: nye mbasha siyasa.
0: Kama kala di siyasa.
1: Ya. I find it di siyasa. Ya.
0: Tia kisiasa haya.
1: Ndugu yangu jika hito mwana diengarije sugulu.
0: We. Kaldo nusagana story sauni by the way.
1: Yes.
0: Amiti ya nkare na expert la kita sugulu. Kito nidi pia napolo misi ya mitam.
1: Dio.
0: Neshuko nkara.
1: Yeah.
0: Urape shuko nija lena karai. Ranga sabe karpape dai.
1: Aha. Warangi.
0: Hii. Ailing.
1: Aha. Sugulu losi sirani.
0: Bagi shubu.
1: Yeah.
0: Bagi shubu.
1: Yeah, miniska.
0: Miniska sugulu.
1: Nejo kini ya. Agar malimuni duwa kake malimuni ya pondomuno kena
0: sati. Walonga kerrada.
1: Nejo hao nashindana na nani urembo.
0: We.
1: Anda kwenye, yeah. Uwe mrembo.
0: Anda kabisa.
3: Ningo engineshini no Mayan FM te Media Max Waves downloada ina app tata bituma noto engineshini no Mayan okibili nenyana sidan nigente sheba nito bere nkolongi no inage app nitume yok tengoroi ormutandao keji Media Max Waves itumina app Play Store arasho App Store downloada rata bitumi yok tepo kiwejiniti mo sauti mo you

0: Eba e ke di Joshua le na rilo songole sida yo lento ye o singole sida ila nyera bolo yo gara mele lura ro o jo siligilay o siligilay o siligilay yes o siligilay na yela jo rjongole ke magrado mwala ke endo na jo siligi na asho lento yo o gara nyani Joshua le na mamugi jora yo le na kake ke jina le na ajo na se na no kilo songole do yo o jo o siligilay. Good morning.
1: Good morning.
0: Kijana rijan kake nino.
1: Sidai. Kira supati.
0: Ashe.
1: Nyeri sidai. Kijana kaya nashi.
0: Ashe.
1: Yes.
0: Hara yuko kira supati. Mkiara rudole nyamali. Kijana kaya nashi.
1: Kabisa.
0: Yuko kaje seriani.
1: Yes.
0: Kina rudole kake jana mayana. Ni rudole yangu la sidai yuleng. Ni rudole kaya mi supati.
1: Yes.
0: Rajanya naunu. Na akibu kuhurinda rasi.
1: Na
0: kira kaya goli yuko na ake. Na kira dimi yuko na ake.
1: Yes.
0: Na kira kwenye yuko na
1: kweli.
0: Kweli ni yeye.
1: I don't know. Kama yeye anage.
0: Ashe.
1: Judingi jabe kijabe hivi kidogo. Kaiye.
0: Faridi faridi.
1: Sana.
0: Tutapambana.
1: Yes.
0: Kinyadwara.
1: Kweli. Mera nage ni yes.
0: Ni miaka gani?
1: Nishoga dinye pa Nairobi angana jo Nairobi.
0: Nairobi.
1: Nairobi dwake. Yes.
0: Kesa bara. Asa sudai yule. Atungo la ndoja granda kai maintain the wood. Tigayo mala egluna jo kore mudede. Kietu airiyatumu
1: ya
0: naka nyasida yu leng gilanga yirumi yu pokin na ade seriani kajana mnangarana yu la shilengi teng
1: kajana ruth barona ndo umirishi
0: yes nijo yi karibu sana zora mati kidi amane baka sangabi
1: baka sanane yes
0: baka sanane
1: kizia
0: tishare doko ya nigirajo ongan
1: sa
0: ongan nigo satano nigibari sana nikijo
1: nkigwena
0: yes waramati
1: kabisa
0: sa sita
1: ngudu
0: waramati sa saba
1: umaida
0: yes umaida Lord Juma enne.
1: Yes.
0: Na kaisi nore before na ta. Na mugia ro swale de Masai Market.
1: Yes.
0: Ni basi alama ni mana.
1: Yalla da tal
0: sho. Na si ngor ni raga ngor sho. La ngor nduna grand layer. Ni agra rayo do ndo daji taarifa.
1: Kabisa.
0: Taarifa.
1: Si de na royal ron oning sho.
0: Yes. De ngor ni ngor jara ni sita. Ka jiro do aduna jiga pa herte nyo.
1: Terlo sokoni.
0: Na ka jiro sokoni ba de ba mo do sa 12
1: o
0: lo sokoni
1: ede
0: pegara ji ke bari ba ra rayo gi o na sana bo ede ba sokoni ke jira nunua
1: yes
0: na ji sana o na sa moja ni pra lo sokoni min nga jo
1: me
0: daru nda ranyo
1: ya
0: shar ka bu sana la ni ngoni ke as ni ngoni jere ni Facebook
1: la
0: ni ngola le Facebook ka yongo be jongo
1: shimo ngoro hamo Facebook
0: yes
1: ngoro my NFM 100.7
0: yes
1: ile ni oji ni ngir ni jongo o ngon ni share
0: yes
1: yes ndo ira ji like
0: bye
1: ka
0: bi sana ja kia kurule kilikuwa nile Facebook
1: nego
0: naja
1: na kabawa
0: atua ingte sheni
2: Era agarumo UTV channel ino ninyor e K24 TV eimo oregie lepang. Iriskana television ino rara nisuj kulo regie. Tabolo decoder aragi digital TV no. Shomo settings e menu. Tegelu installation aragi isearch channel niyo. Tegelu auto scan aragi auto tuning. Tareshu mediba scanning peao channels. Na keru keri K24 TV esiana e channels inonok. Teniyo niyo lo ngumuk ininingo Mayen FM. Ewangan olo show. Enjoy top class TV viewing today.
3: Ere Maya, Ere Mana Yesirwa, Nijo Kiananuki. Eng Kakenya, Mayen FM, Naborin Duat, Wenkitengena. Ere Maya. Kiolong ewiki, Juma tatu ometa begi Juma, Saru manare nkakenya, omita shuso umane nkakenya.
4: Bida rente ya mwase dhere mwra nga wada magozi Emmanuel Ole Kisim. Jane bona nupike ile lione ki esa ita kweni.
3: Ki maginye siyasa olo shole Kenya.
4: Nishere dhara maase.
5: Yes.
4: Nigiara maendeleo. Nishwati yola rikok. Nigiara laraja. Nigiara sukul.
5: Nigira osho nigiara karambe nibe kajai.
3: Imaje. Nkakenya.
6: Bere maya. Nkakenya imagenya.
3: Mayan FM.
7: Mayan FM. Na wong point in Avishana. And in the youth in Naro County. Tell me.
3: Mayan. Mayan FM.
8: Mayan FM. Na wong point in the youth in Naro County.

0: Eba itangamu enashe, itangamu enashe, itangamu enashe papala. Kabisa na jiri mbara kuna sayi kikira na kito yee abuduwa ya nari sharola iningu ni. Manya kita ngajoka nyojo juwe nkaita na Kenya. Tembuku ni kijone Peter Ledokoya. Peter Ledokoya. Ya matu watu yee enye emiet.
1: Kabisa.
0: Osirata, liopishena. Nejo osirata ambu nye sumani nyake.
1: Yes.
0: Nejo ente liki nkwa latinji shumara ninye. Namu. Kegulini nyantai.
1: Amen.
0: Yani marite liki nkwa latiang. Shumara wala ituri yeni.
1: Yes.
0: Kanyo uto yeji. Amu kwan. Meri yeni wale meri nkwa lati.
1: Kweli.
0: Neja baruma asani. Amu ingena baruma asani. Nejo meara do yu upatakini. Udibakini. Kwa utumuru wake.
1: Yes.
0: Woti. Yani meri yeni wani dibakini udopi. Tena endu mura kwa yi nolong.
1: Na
0: nanati. Nanati. Kaya njeri ndibakini. Meti. Nyako meara lungani kwanza.
1: Yes.
0: Le meara. Yankwalat. Nene fidela jo. Warapata kulda harina rodo. Eresho namu yari na jela lifestyle. Diseases.
1: Yes.
0: Namu rondo me yolo yoling. Kwa nati ron kinyo. Kwa nda yoling.
1: Yes.
0: Nye yon narwode presha. Namu yon narkar sisi. Laju na jela reji.
1: Yeah.
0: Rondo long.
1: Yes.
0: Wade okay. Wada sokari. Namu yon narkar sisi. Todua.
1: Yes.
0: Yela jo gura egurara. Namu nari pe kijo neja.
1: Yes.
0: Kida nari yuwa kawore luana dogolo. Nali kijo kar sisi. Nye rapo kituki.
1: Kweli.
0: Amu njia wada ngari. Njia wada ngasi dai. Njia wada yora duwanda udo sida nai. Kake, eji meara biyoti. Pakite bagini. Nyaku ara njia nirangai. Yara ke yowna naje. Niata. Eti yake doge naje ni yu. Ata. Yari mejiwa tukani di bagini naikara. Kilo njia naikiduwa nishwa saizi.
1: Yes.
0: Ara nengiduwa nengira saizi marja. Ara nengira yu la riko ni. Yara kisi njia mwari kinoto.
1: Naata.
0: Naje na yu. Hele njia njia wada ndoge na tanyamal tanyuwa leng. Oo. Na kaya yangu na jina nelo holiday, kaya yes. Yangu na jina lo nyoo
1: holiday,
0: ori nako na jina lo holiday nelega kiki cost like 5 million.
1: Kweli.
0: Yani yu nye milioni miet.
1: Miet.
0: Na aluti ariyankare nela ijiyongo long.
1: Yes.
0: Tia yiko. Naro na njamaalda. Eme yu na nini na?
1: Kweli.
0: Yu na sini na. Jana kala ndo ngeri njamaal saizi. Oh. Na. Amuchule namfana jo pele tingi nyoo. Ndege.
1: Yes.
0: Ndege. Ndege. Ndege. Ora yu na lori pegili yina yu na.
1: Yes.
0: Ndolo yu na kenge dai. Ndolo yu na kanyo. Kake yu na nade nade ninyo.
1: Amo.
0: Yari angari na bene na yu.
1: Yes.
0: Yari angaji na bene na yu.
1: Yes.
0: Mere uwe ndolo re Kenya. Kide mainasa nda na yu.
1: Yes.
0: Kide maishopo engla na yu. Kake. Yari ya itroki nitu wa baiki. Na yu na yu na.
1: Enye.
0: Nyako meti yoltungani kake poko mbeto bokisi nyara bage na yewu nenye na arna yake nkai
1: kabisa
0: ajugola itoriani o tare dokoki
1: yes
0: manoto
1: enna
0: jalonga la graje sa nyake kenye lo space yani ole space na lolo ngangi
1: yeah
0: ndo mosha ke sandi stage homo nyo ole ngangi idalunga na ro yewu nenye na mbaka bile leki na yewu nenye enkai
1: kabisa
0: pe na nyake lo na space nello ne shugunye
1: yes
0: eserian aduma jo en eroshi oloshi the tallest mountain keji Mount Everest
1: yes
0: adin the tallest in the world na adin shiro bisul dama jide bonol ngani xamane lanang nako barke ne yago xamane nako am barafu nati mbaa do shibe mulo mulani jom nek lanya barafu ni ne lanang nyo
1: no
0: na maji na silor ngani woro nyani nye
1: yes
0: ne dung ticket ne dung nyo wora ba yewne nya na pelo mpaka ne last na rara expectation dina kop
1: yes
0: ne pela ya una shekin issue kejo ngoles nye ba baiki ni ni naji
1: kabisa
0: na ngole yuna
1: enye
0: ka ga mbaka bitele ki nyo
1: nka
0: ise
1: enye
0: nka ikai ola itoriye nka ina yola ni ngonda no long wore se ino pokina bene ni asita tina pokini gra ngwaru ndele ki nka ai are gol welele ndele ki nka ai mul dara la jursi bi gadi ningul wana ningul wana nejo ay me ko rero na yuwele rara rara keng da ke du me ti lo ngani de bakini o jumu ko ti kitu mu ko do sinna de chara ka geto e de bakino na ba na wona nya to nero nero nero nero ningor ko wona jo kara ba ko ngene jo hanyore nyengu do lodiga
1: yes
0: hanyore ra si
1: kabisa
0: ni ne hanyo ne ndeji ay me kera nyama ngi mali ne ra nyama leta kiaras ne wujake na yew na baye enye elenye na nene ngoyu
1: yes
0: elle ko shawza orere na mali bogen ni duwa nyaari tambuwa yajo keti oshi kero shaye kimisil e yinara ne balenyo yankarnenye
1: yes
0: ni balaisinye tiadwa ngulye toy na elo sho
1: kabisa
0: tayari la jopo ken le lo sho na ko mpaka pe pe nyoro nyaka ajo kaitashi
1: yes
0: pe balayu ni shor nara dano shugulo nenye enkanyit amgeti enkanyit na hulero ni eboru
1: kweli
0: le ko ware enkanyit pe lotu na pe eboru nana naji mheshimiwa ile kwa kweli arso chika ke melio doshi ituaka de shamari
1: yes
0: na ko mpaka na ke mpaka sine benyo le ginyo na nasia yenyenyo
1: ngai
0: ngai na kumari le kibogon kila mtu ndele kingere no ngai ngai
1: yes
0: ndele ngishono ngai ngai ndele gerba yel no ngai ngai ndele gengire no ngai ngai ndele gibehero no ngai ngai ndele kilo tot no ngai
1: ngai
0: ore mila ko ni bogon
1: nebolo
0: na ke jaka e maiweji nebolo ni je e maiweji
1: nebolo
0: milo go ni milo te kifua ni milo te nyo amara benanga na ningo
1: a
0: kagende lekinyo
1: ngai
0: ngai

0: tone, tone, tone, tone.
1: Mungu baba nataka njogorani, Mungu baba naitwa angaye inegia marwa menginta ya marabagu anginta marabaligirarna.
2: Engudi oramati.
3: Isaya 41:10. Basi usiogope. Mimi nipo pa

0: Aha.
1: Yawang kabisa.
0: Kweli.
1: Iba ye.
0: Oo. Na yawang na nago ni ubiyo.
1: Eh.
0: Sawang kweli.
1: Ehe.
0: Ele ang kalang asawut.
1: Oo.
0: Nene. Yaba naman kayo rin kayo rin kayo rin.
1: Ehe. Kamu rin na?
0: Ang kwan lagi kajado.
1: Eh.
0: Kajado yas kilomiyo.
1: Namu, ang kwan asin jarlo na rin kayo?
0: Kalang na rin kayo kaya rara rin kumarabin ako.
1: Kaya siya yun?
0: Ilang kini mo na naungro lang anak.
1: Ehe.
0: Naya ako?
1: Oo.
0: Ay, kaya raray na si dalang hanggay.
1: Kaya amaro yun yung kare kriga mo na asira?
0: Kaya raro yun yung salang hanggay. May kini yun yung nara doya. Ay, sumber na ako mo yun.
1: Ay, rasi atwa.
0: Kaya atwa.
1: Ehe.
0: Naya ako, hala kaya raray yun na sida.
1: Oo.
0: I'm going to go to the World Cup. Arabagana nola France di dari bu.
1: Oh, abaga be rumiye.
0: France araban di ni amula madar World Cup.
1: Ehe.
0: Araba England ala moko.
1: Ehe.
0: Ya hamba mahman ana bu.
1: E shamo.
0: Ngari na England no France.
1: Ehe.
0: Na yiru mo na za England no France o Spain.
1: O Spain.
0: Na yiru gwa ra na gen.
1: E yiru gwa. Yes.
0: Na loko nela na ngagira ka ya isa uno na France kona skodi.
1: Na ko digira ya nyu kabisa igira nyu kabisa anyu du anyu anyu ntoki.
0: Mader nyega ba una sala na hangai.
1: Ede ela yongor.
0: Kangari za ti aji ya keti aji malena lago.
1: Oh jangaji na ge.
0: Ya aji ya ngore ba.
1: Pemi buag na ngero le ngama na buag ngera.
0: Ah ke buonje ke buaji.
1: Ya ra ngera na rabi.
0: Ebi amgara lo na ligo nungo.
1: Oh, my, eh?
0: Yeah, one night, yeah, homo.
1: I am to that bangera.
0: Eh,
1: you know, you should have a shy. I'm what I'm going to bring you to the. I'm going to get a shy. No la daga yo la daga sama lamun.
0: Eh, yelo na ra mo ma na ra romurgo me yelo na.
1: Haya, all the best.
0: All the best.
1: Yo or na rim na gira shabiki ya?
0: Eh.
1: Haya, mission da na rira gi jengai.
0: E ka gi Frank, gira di yelia ka ngira gi shabiki ya.
1: Na mara no ndi mi or musungu.
0: Eh.
1: Ora ba yelo ndi mangi Afrika musu. Mo gura mardi.
0: Sana.
1: Nje nje ro musungu yo gara ma do musungu lay.
2: Yamu yeje mi ro musungu
1: no. Mar gra wale mu?
2: E nde baba yi.
1: Kanu ba dira janeje. Musan. Ba do ra ba do moro kon laja.
2: Ma ba no.
1: E de ba nan. Ma do musungu.
2: Lino.
1: Ma me di loro. Ma do musungu lay. Musungu ni musu?
2: Musungu.
1: Musungu.

0: Right, kira nak kira beri pole pole, mampu ikut best in the world. Kita jalan berani. Ni... Kita jalan berani Ivan.
1: Kita jengai.
0: Kita Ivan, tumbes.
1: Yang kata. Yes.
0: Nora iya ni jah.
1: Mhm.
0: Orparuru time.
1: Ni
0: by
1: masa.
0: The way, nogotoa na ule beshta kwa na itu angini shuruya.
1: Angini shuruya. Mm.
0: Meniambia hiyo paruru bwana imenipita mwenye nikuje niwape hiyo paruru.
1: Ehe.
0: Paruru sio na sagande duna story yake sawa.
1: Yes.
0: Hakuna shida. Ipo siku.
1: Ipo
0: day.
1: Mm, yola jo area bage ngini ingresheni juzi tu.
0: Si kitambo sana.
1: Ehe. Na ilikuwa fiti sana. Ilikuwa kali
0: fine.
1: Sana.
0: Ilikuwa fine, thank you. Akina raki rusha usha paruru.
1: Ehe.
0: Kaga ori ya nija.
1: Yes.
0: Amu esepa kumbo kumbaa.
1: Mhm.
0: Na kabasho lengri kuwa ki lolotonga naka.
1: Ehe.
0: Kumbe, ore zoruma rechacha kwa nangi cheke dor Maasai.
1: Ehe.
0: Siri zana nozo.
1: Yes.
0: According to the research na jim.
1: Uh-huh.
0: Ipenya dake yu lenga na mui yantara ebiti yu lenga.
1: Uh-huh.
0: Sujuku na nipata.
1: Ehe, nakupata.
0: Torikinisha mamogra baada shida nae.
1: Yes.
0: Lakini itinka ule lena lenga.
1: Uh-huh.
0: Yetinka ngichi uleng, gani? Yetinka ngichi uleng.
1: Yes.
0: Kakata ngangile duwa ncha agarana yabwe doya.
1: Mm-hmm.
0: Kake indulgence.
1: Mm-hmm.
0: Ngangiche kumo uleng.
1: Yes.
0: Na ke yolo ya geni tuliage siri ya boma.
1: Siri ya boma.
0: Mugure diya vera ya rofu ufyo.
1: Mugure vera
0: ya mora marai, meare yes. Na amu.
1: Ehe.
0: Aish.
1: Kera intruder.
0: Aish. Kera ndo nagara abiki yote nebo.
1: Yes.
0: Kita dah muna dagar cake, you know?
1: Ehe.
0: Niki dia mari, dia ni boleh kita pakai no Siri. Apa dah bapa bapa na Siri? Nel lagen tanya mal. Serious?
1: Ehe.
0: Nel lagen tanya mal.
1: Yes.
0: Kita dah ke dua, kena angin dia ke dua rumah saya kabisa.
1: Mhm.
0: Orang kuasa, kalau payah ni agaknya, tabal ada ni mesuji.
1: Mhm. Ah, ingin aju.
0: Ah, aku aju.
1: Mhm.
0: Tunggu dah, tergajah dulu korea.
1: Yes.
0: Kau dah sumara.
1: Yes. Kedinyo.
0: Ori lelom marita.
1: Ehe.
0: Ukuli.
1: Yes.
0: Amu age group agresoru.
1: Mhm.
0: 50 to 40.
1: Yes.
0: Ah, ori bengor lelom marita.
1: Ehe.
0: Ii mambo imeingia sana.
1: Yes.
0: Amu ori ulolewa.
1: Mhm.
0: Njoshi le dugu yetuatu mpesa I.
1: Mhm.
0: Wale pata pesa.
1: Yes.
0: Anjare,
1: mm-hmm.
0: Ewo maisha abolunye, anijaldo ngana kitu waka.
1: Yes, ewo maisha abolunye.
0: Ewo na tumo opportunity. Oro zonkwa binyi, kwa mfana na kwa mnimu wa ye.
1: Mm-hmm.
0: Ore bide runi kompo, alichamba ya dhorubia ni sida ini.
1: Yes.
0: Na anijalda sa, anijalda
1: yes,
0: yana.
1: By the way.
0: So, no dhorubia ni. Mwuri dhorubia yes. Nyalba yana orangu, diaga hii 50.
1: Mm-hmm.
0: Niko mbalisha the 10,000 per acre.
1: Yes.
0: Era nusu emita.
1: Era nusu emita. Moto moto.
0: Serious?
1: Moto moto.
0: So, unaona, edu atumurubia ni.
1: Yes.
0: Dwa vesumar kumboku, tuna mm-hmm. Tuloporor.
1: Yes.
0: Lalage ye, dime jowale.
1: Yes, etu by the way, atu mirubiani.
0: Eno dorubiani.
1: Na inakata sinye uwe diage ye ujanja nko.
0: Nelo tu ujanja, nelo tu sayenge suma.
1: Yes.
0: Nani choto yutu jenziz.
1: Yes. Very true.
0: Juku nanipata.
1: Mm-hmm.
0: Nebonu jenziz njao, rara au kuboseni njagayara ujanja za
1: yes.
0: Iana loamene.
1: Mm-hmm.
0: Amorebe ngwa tula yulu urikito ipi.
1: Yes.
0: Ya boro lini.
1: Wametulia.
0: Ya boro lini. Kituwa ishu ina boro. Na jaga loomenye. Mwara ba loomenye.
1: Ehe.
0: Na ninchaba duro ya nidu hapa karsisi o lini.
1: Yes.
0: Ninchaba wata nkopu. Ninchaba wata nyo.
1: Mm-hmm.
0: Dure sabugo lini.
1: Yes.
0: Kaje ore pito kulolewa kulolewa ta agayye lo boro lati yaga.
1: Mm-hmm.
0: Nye tuwa tumurobi yani.
1: Yes.
0: Ore pilo tunku wapina ijo kajiado.
1: Mm-hmm.
0: Teneweji.
1: Mm-hmm.
0: Ninche eto city mania imilichampa hii.
1: Ehe.
0: Eto murobi yani.
1: Uh-huh.
0: Yetuwa yolongishu sidain esewol.
1: Yes.
0: Njui zirituwa rara sarama daraba wana nagishu sidan.
1: Uh-huh.
0: Yetu ndi malina ling.
1: Yes.
0: Njui yetuwa jengenjenguteke baruani.
1: Uh-huh.
0: Osikari nini nini.
1: Uh-huh.
0: Yeni yetu atu mengkopu, nilutuwa nkopu abolo.
1: Yes.
0: Nje kusema.
1: Yes.
0: Yuko nanipata.
1: Uh-huh.
0: Ore, okuli opportunity za hiku mkamu yetu la miya emilchampa hii uh-huh. Barabara ni.
1: Yes.
0: Yetuwa nkopu abolo nye.
1: Uh-huh.
0: Yetu yetuwa ntao nini, anichape origini mpulu oti. Uh-huh. Enotu n
1: yes.
0: Nebono shininje ipangoli.
1: Mhm.
0: Tenkumoi.
1: Yes.
0: Migijodo ejipo oge na miapo oge of course.
1: Mhm.
0: Ondo nikalo dana jumla olosho
1: yes.
0: Mzima.
1: Yes.
0: Kage miapo oge.
1: Mhm.
0: karibu ake yore di 20% ake marja sajati tikitam ake duwe lalo ako ore kulo 80%
1: yes
0: wako sawa rewe ponu kulo lewa yepang lewe ponu ajungu natawa ni hatu mwana uko wala nyoldoka nchua yuruwa yolo ndo wajinka labuni
1: yes
0: nchua yuruwa yolo na meraya town mea naba oru marasaya kwa walta sati
1: nchua lapa oranyage kejaba ole tirikiso
0: yes
1: wala basi nkoli ojo engi toko ldoga
0: enormuta Ravala genye kitu genye mayolo
1: ninje
0: ninje lalo
1: yes
0: atundata
1: meragera gengiri kitoko lduka nerein
0: bas
1: ilianzia hapo
0: yote panga ninje ngire maisha fulani
1: yes
0: nirabiru mlo ldasati kuldova kitu ipi nilepi yes wapanje mtumbo ninje na
1: maisha na bolo kino tu
0: wapanje na labala kedumu yengishura rade regligoris era mpaka dagorezi ya nerobi
1: yes
0: labairi nuguni
1: yes
0: neona ina mama isha ninje labo kwa mrano Ora nako do etudo ene bueleng do ina naba akumu.
1: Ehe.
0: Kuna nipata.
1: Yes.
0: Nako banga kero shoulduka.
1: Ehe.
0: Nebono adu menno aje starehe.
1: Ora pa sokoni nabu irikitoip.
0: Ehe.
1: Na gera pa osokoni oju enjoremu.
0: Ba.
1: Nega dumunya ngi kishure girgoris.
0: Ehe. Ngong rarena.
1: Enjoremu.
0: Ehe. Enjoremu.
1: Enjoremu.
0: Ngolo ni tikitam?
1: Yes.
0: Olapa mpaka labarina.
1: Kivu ira enjoremu.
0: Ehe. So, nebono shini nja adu mdo kuldo maisha magraba inosaki na rialta sat leba gu maremu nagraba inosaki do maisha arabangu ni manyaga joge ne nariki menkishu tegune ndara ko lodo kai
1: yes
0: ena baki menkishu ne daba langara na ne mega perek onga enene jo rongai
1: yes
0: ejo abina langara tole as nego nagraba shodo strategy do gaba ne kunno bamba do maisha benetu nego raba na ishu yori roip
1: yes
0: Neta yolda wancha maisha na gol.
1: Yes.
0: Na pe ngoro ndoke. Na nebra jori kito ipo wada ngishu mbaka zaizi na gole. Me ngishu waga mali.
1: Yes.
0: Ore bilo town na jene narok tabala kajiado. Ore bejinsa yi narok town.
1: Yes.
0: Kutuwaka ngoteli, kutuwaka ngajipo wakini sabuki na ijo no kaiki. Na ijo no nankai. Na ijo no buildings po wakini sabuki.
1: Yes.
0: Na anole logiro ipi. Ore town muzima.
1: Very true.
0: Na anile logiro ipi. Ni wage street na...
1: Keji wala nganyele,
0: nganyele,
1: nganyele.
0: Laba la kiye kitu hivyo wakini.
1: Yes.
0: Ijipanga rabo lengi, ni kasuo lengi mali.
1: Mm-hmm.
0: Ito hidoshi njeduo inyala mali.
1: Yes.
0: Unanipata?
1: Jina ure radi vijingu na chief.
0: Ehe.
1: Anadia geni tejo. Ura pa inarisha renye. Nemera ujanja ujanja.
0: Meatai. Meatai.
1: Na kuna the moment na hiru gitu ya bigi. Nelodwa ngopa bolo maujanja mingi mingi kakunja
0: magraba jogi ora bolendi mama amoldo ngani abangini welen
1: yes
0: ne ngorage na town ne jogi lolewa ni potpo ne jogi wende degal da wayende wayende bonga yende ndini no ne ndu ngina na ploti
1: yes
0: na rabda la jore town ne bungorofa ni mmoja genye normasai ora genye do ore town na Narok na 90% ore nkaji jina na Maasai
1: yes
0: ore biashara ni sawa kago ore nkaji jina na Maasai
1: so
0: we ne bwiro na town do ne me no Maasai na outskirts town
1: yes ne go wedi na
0: ora town na omo
1: yes
0: kago ora tu town na labara sati si kuna nipata na naji ga yepo ginti no ga jisho opposite msikiti kijana na gorofani hizo zote
1: na keye
0: nor kitu hivi
1: yes
0: nibunga pa kulolewa nole ni mama bongo naja
1: kuja
0: gambunga
1: yes
0: kubeltu ankara ni shet
1: yes
0: ile kunya mgel dona ko town sabuk na ga jungu biashara na nye bonu raja
1: tujikaze jikaze
0: ore bi dol bile na rango binya na ko na unisho yole ngore machine ni ulting kai
1: yes
0: na lawu kizo ibore bi jinga ngi kizo ibi na dol weli ajo kwele ga di
1: ne bwa ga
0: ti lewa na
1: yes
0: ngangi ji mga ji ngi shuge di into ngi mpoge
1: ehe
0: ore rabe do kulolewa Pagana na yali ya jogi ore research.
1: Yes.
0: Ile buwe lengi moyanda ta ebite sabu kake ya tuarumarita. Na ke yoloi metame duwe jige me yoloi. Ke yoloi kakira ya kedua endele hapa polepole.
1: Yes.
0: Kek polepole. Hame nadi musha maisha.
1: Yes. Me musha maisha.
0: Si musha maisha. Ni ugonjwa tu. Ni maintain na geni endele halodo kaya.
1: Yes.
0: Eto lia ngamutu inekwera bole ngop. Nelotu ngop.

0: song maneng ka kenya
1: bida re tshe mo se dirimo rane ka bana go re manual o le kisi
2: tsene bona no pk ile le yone ke e saita go ne
0: ke magine siasa o lo shole kenya
1: mo shere ga mase
2: yes
1: mo ya ra mainde leo ke rwa di yo la reko mo ya ra la raja mo ya ra sukulu
2: mo gra o shole ga ra mbe ni be ga ja
0: imagine en ka kenya
3: dere magine danga ga na imagine
4: Kite jaba tubulu zenebo yok ni kitu bulutua
3: Eremaya
4: Kira namba na boto lo sholema
5: Ashamo intubulwa yok Inta yok namba na bo
6: Mayan FM
7: Wayo

0: Ore siren na nyugi.
1: Nesira kiyogi sirian.
0: Ore doya ngolo.
1: Nemwi kiyogir mayenat.
0: Ashire gino ngire shine mayen FM te maili tisa.
1: Enkorika.
0: Olo shibora.
1: Naibor kiawarie.
0: KMQ.
1: Ngatu.
0: Ndire nga yudia du ngire shini no em mayen FM.
2: Mayan. FM.
3: Oyaleyo, yeleyo, Mayan FM.
4: Oyaleyo,
3: yeleyo.